chik tongap chunga sumi yang na meters ngib gya gya chukyab chik tang shchudur gu. Yang FM megahertz gyanan chik tang shchudur chi ka nga chi Akashwani leni chud. Diring chil za julay ches chungis. Polzar nga pe ches pa ngishur gya tiang za ngima in ka za tanga chi diring rikrim tang po gozuk chuat.

tene e jamli iste ya kere nang nga tang mi tang sen chan ma za thana tene de do busik chun cha su ji in nang tene nga tang chang ma e khuryu ga kere nang tene choskyong chen ji khuryu ga raglaste yo tene halale tene khuryu po kere nang tene rangjung khuryu chik tang tene shisos khuryu ni yo tene rangjung khuryu po kere nang galtes nga ta rangjung khuryu po la tene noskyong ji lebe na tene te ve kere nang shisos khuryu ai kere nang noskyong tan tan lepche zin halale tene rangjung khuryu ai kere nang Tene noskyon leb mi leb zirches po kere nang, tene tebo shchiso khuryu ga raglas tene khalale. Galtes tene ngatang ishchiso khuryu po korang kerte nang ngatang nisi na pes tang na, tene samshiz lanpe mi khuryu chik nang, tene mi main khan semshan, tuddo, buchik, cha tang chiwu, te sangmang tene khuryu chik eno khalale. Ta te nang nas, tene tuddo semshan kunista khuryu ga noskyon lebe nars yu na,

nga je mi dem ef kelo hertz chik tong ap chung asum yana meters ngib ge ge chuk ep ji dang chu zur gu ya fm mega hertz ge na chik dang chu zur chi ka akashwani le ni jut nga to chu zo tu gunas kar mar chu cha du ka sa ta na san se fe degree sa na za din ne degree na to ka nam skan kun stan je na chuk se wang nam gel chiring dolkar stan je la mo ta chiring dolkar gun degree dia jat kan skujab se wang do je ya degree me kotik jat kan chiring chorol

0: 우와, 왕추구 폰 지경도. Hello? 쟤도 왕추! 드링 숄두가! 데네? 랄따 랄따 쪽봐! 따스비나! 짠둑 데네? 긴물둔! 데네 숨겨줬을테케쉬! 망포 마누빠 왕추! 데자네 긴물둔보 Samshik mangpo nuk zashkan bo, teo samba tuang. Samme di nukwa tegun. Te zamshik ang samba yung gospa. Ya ya palmo gula tserka macho zer. Ya bor tene. Nga lebin he. Namgyal yoda. Oo. Khodin maduk zer. Ya bor tene.
1: Dun la sumgya zer na, chin zer ten tsering.
0: Nga ji abhi tronste lo tsam so. Halam nijibchu, te zane girmo oldun kionste yot na, te zane girmo chikpang rinchan inok pa. Te ba simgya choste kheer zispa.
2: Kachi gini relto amma niltatik miruk pa. Nga taan kherkan bang lokso kionga miruk.
1: Tene relto diste, pantok shikchi song. Gusma cho na, rel zaramet kyak, rel zirte in kyak. Te bo altaste, rel choches.
0: Manang relto alta gospa dorkal nang lamo. Tebo nang talo sumgya kherad na lo khachik ne tene te pene bo te zane samshik yotkyak zershkan bo gyusho gospa. Tebo mane sta amirukpa.
2: Khachik anil tang mashe sa intik dukpa siring. Janskat poni mashe spa. Sngonma gun janskat ida nang amene diya manukpa. Ta daksani inglisi nang dispa.
1: Kangmin khachik hangu amiruk. Чи дистен зэшкан бу?
0: Ланчах синкер. Ажанскат пон. Нан мечона. Чи зэрин зэрната. Я кончо. Нан мечи гаспера тан ин дукстан сток. Нам гял лепина хе. Нга сун те юнгин.
2: Я
0: ниска джу хе.
1: Я джу хе.
2: Я джу хе. Я джу хе. Я джу хе. Я джу хе.

Daksang isharang yung film melorik sa nazats. Nga siya kaash wanili na yung jingjigdang yun. Nye may chuto chugnistang pechado. Kasa da chuto chik chukpa la daksa lorik sanchis la pulin. Sangmay sang skula arik zindam chusa salgane ilubo sa nazat.